kumile, hey, kumile le moto, ay, yini ngathi kumile, ay, yini ngathi kumile, ay, yini ngathi kumile.